ngak in ta he ai hang mena tips ingi program e alangam toxic mental health el chukre ai la en we hoy te kuhit nga ang da tane ha ang da tin ke ke tik nyave hol hi atar chak